0: Sí.
1: ada sedin chabra maru chabre so oja do oh mari ga lai kwai maning da mali kwai do da mana phaklang khabi ga jo matam da lerem ponte ponang da kunela ga da bola pun dum dor mi are asom na param ta ing da oja na asom da chok te iring da oja pham mi wa phan a kanu da bora ari de pham da kitang theng ore ne phunari ni phuna da suna da da ko ka ka ka to no me ari ga mana ari ki laure ni laure idu oja do awang de gira makha de ra khang pon ti hai eto bai to no wa kan tu min de le bi yawi ja de ni on thop ma khal gi ni
0: ade oja karam ba che phung du no ma madu ma di chap chana ning sin de ri tu de oi dra oja ar ki mai pak sana gi ma tang mo jana
1: a aw sam kha mai pak sana di a khu gi ai adu de lai ta ma petik du da daruk shubal wa re na manga shubal du ta manga shubal che class 2 ni ari class 3 sina khoi taruk shubal hai matam da taruk suba na adan sisi high school da ni sisi high school da taruk suba habdi class 3 ka bi da technique bani ko go ja ma pak sna se adu yam na nongai ba ni matam da haino na sisi ko khun na jai
0: na si diu za pik pa za
1: apik pa se ka no ji ma pung pha di ba haino ji na si ka wi ma si e ko le ra to bi adu to bi da da bi khong ham ni ga ga na pi je po na ti ja ari half tha ba gi da ko to arga haino do summa kong de chap da haino ma sam sa ke le ko chai ada cha ve ta so ko no ko ta so ya ponte ga ne no cha ne ko ni ta we half tab du ko sang gre ada de sa tram ta le ram dre ma lo ni sang gi dra ko dia ada ta ho da dra sim da ne haino cha ri ne ju da haino ma si du cha ri ne da ha ri ba the na la pa kang ko sing cho phu le ram me ka na to ne nang kra cha le mi among ta na yo ma de haino cha haino cha no kupang yang kan yang nak kan phu phu na te da
0: thina na na
1: yang nak kan na hum da tha no hek to ei sei do do kan ba phu na te da khada mo khada hung no bigi wa na do na din nai man o ja na phu ni na phu da na ngang so ngang ni na ko he nu sha mi ne re ba ani ma na sei ja khre he nu sha ru hai bigi ade he nu sha ba sa de jam ne chang chang ga na sei da du da ai ma ba di ro ku ma tum da hang e nang ka chali chi da khoin chali I know, couldn't shower you at the game. Poor, the gay was asking a poor. I devoted the gay, or the other packs as Hoba, the Hoba. I think you should tarako that the Imadi, Lorco Pesadna, the gay, Bora, Gomba, the Kango Mazeleka, Yum the Pui, should the Tarakan and Legion Saluba. Ada Zazileme, Dreamilla. Ojagi Shibamna, Saturday, low in Mamin Kangi. Pazavas and Kadima, Lake Pambau Kangi. Adik ini mana, nangi lain nampu, am bersamari, gini bersamari na mana, iko ni ya, lepas kau dah bersamari, madu lain betul. Adik bersama mana pihi, saya sahur, ini lebih ramai. Adik main tahun ni am thagali, am si, kau nampu mau ya ya dah, lak na unni, kemudian nampu organ hau tu na, nampu ini, ini kau tu nampu pung, kau tu nampu ramai, eh pepe tau, nampu, adik mana, hai betul dah, nampu nampu si bni, acung bahai di, asing bah. Yo, mau asing betul yo kita ni asing, asing betul, mal asing bahaya betul. Kau nak kangen kau jual ni, coba betul dok watok tu, seng nak pau tamu, mereka cumba cumba bah min takat bah takat tu, apa pun dia mana, tapi betul seng nak hayu hayu bagi mau mali, ada mai mau tu ini.
0: Ada kiri juga matrix di sehi
1: ingkara. Sehi taraga 1959 dah ni, matrix pas tahun ni sih, sih high school dah matrix high, matematu dah. Hindi lawani hindi lawer ga ato pasto ke dm college la kone 1959 ni metric
0: tongan ba hindi lawgi o ja scholarship ke hindi lai bra
1: hindi lawgi class 9 da adu phangba de ki tien da ma tar ga ba bauda hindi lawgi matam de hindi si amna yam na bharo sarkar ne ngase chuta uri ma chde yam na thawa yau ba adu ma nan da pani
0: maroi ne hindi lon da jaga sing si da Hindi loan si sandok na bagi.
1: Sandok na bagi. Aam na sa araw bahar ki. Ado matamatu de so karamain tau gibo class 6 pao orang utara ingkali. 6 pao si Hindi si I baga hai pon ti pa baga tong zero hatani. So I sa karam ni Hindi je so ang hai taba Ingrezi adum illi mai teron adum tau la mai teron so yam kan na ganu tau pon ti. Ado ki Hindi si tadi adum zero pangam karim dia pon. Ado ki so I paksa de sa. Adik kelas, aku di maning juga, aku lekai juga. Senyum lekang tem lekai di maning juga. School lelami, nampin cakap lelami, balik ke school lelna. Mata mata ki, aku hima cakap jadi Hindi. Dia aman thawa ya, bawa asam, degi rasa baca percaya sami dia, hebat. Mungkin aman kau dah.

Akasman Imphal. Hojik amulan thok chari tongan tongan ba matam shei shei. Ishor masu angau bani. Nung chijab kaya na kanab nung shiriba kanab khoidari ba haibadi khangbida. Ning jab mana ama. Ishor mana thunghan bana ama. Angak bani nangi lila. Usam Nirjit Kumar Singhi khonjel dagi. Angom sa singkhai gi mayekta ning jab ama tamlam bana ama sumna sehu ba shei. Kudol damjari taminarishai.

0: tamwa lai ko tok piro isai dum tok piro phaung he saita
1: isis mang le dena idi he helo e magi sarai mag phaung bu khang wa ra da ama mu puja to wa hey nang di isai ga hitra nang ma tumin tumin ngang bu phaung hitro
2: tamho ai di kari mu ta hai je ti tam
1: ai kari gi no ghari yang idi miya chhur bra
0: lai ek loi do bolai rab di leng asida sak chaba matam chu oire masi a suk thieng ani khang da bani na tepin chu purak tare
1: na goi chalo ai di wali nang di nang chu chal gera
2: ai gi su thaba ma le hawe ya rab di ngasi di ta mo su ling na che
1: na goi chalo ai di wali ne thaba thaba na koi gi thaba kashta le itrab di khar phani da
0: waro bino tamo antu di kai dong ya mung lak chu hai ba ge
1: lagding ma matam da
2: Aduh di sasare.

Momo noktuna aingonda yeng haning liba, miku kuding nangi satamdani aigi mitna uriba. Pamu banang na karigi, nung sihai na ipamda, pongdok tribano. Matang de la kocha riba film, tilai kumbi, takelambam mandagini konjelda, ranjit ning taujagi mayekta, oinam gitna sairang bisaini, sekudol tamjari nungayatabiyo.

Masho hi infal hi biju sapilo nani raiza almodi alape we mene soju ni thebere tiju pura pa ta ko e kejo lake.

nu lo kan te gai ra long khani ka niu kang kor ma khen ma khen na tam pa mai ma za lu agas bani imphal taw tin jin to khong po mini chui kai mi thai lai na asai khong tho ka bui me ta lam tam pa mai mi da khre nga lo the ta lam king lo ba me gwei sai ka to ma gai ka sam di kho

ithum na kamatia sa da yong yong na kasa itang wi ajon ge jilahi nangrum sa lahi ngai ngu we na awo khuli worishim abak meyangam athum na pokhra ne nganami lo chhomi de le

mata ngasida ngasi gi oinadi khonjal amasum khonthang phajawai sei suda humduna puba khonthang kaya amagulina thaurum mata ngasida ta hanjibulu sinjani thaurum sandokthuna ta hanjari basi akasbani infalgi nimidangi thaurum parini hauzi amulobi rasi khongangi thaurum